asibayeke maphesente yazi esh abantu banomona yazi basijilaza angazi bathi inini ngoba thina sesisigimuwa yesi inini sidla kahle angazi angiunderstand semasibona manje sinabozeni bacala ukuba nomona angazi nje bangitshela ngabogogo baba bafufayo hayi abantu banomona yazi thina sisithandazele sibe right.